0: 10 a.m. exclusive on 011 Radio.
1: Let's go!
0: For the latest vacancies, go to www.enigma-mass.co.za. Wake up to a better day with the Morning Express.
2: The Morning Express.
3: E tadime nako mamedi shebe hantle ke metsotso e dutseng ho le shumela metso e supileng le sekoto ke yona fela e setseng a pele ho raina ya bosupa. Jwale re kena tabeng ya botlhokwa. Re bone maobane mo presidente wa naha ya Afrika Borwa a beha ditaba tsa hae. A tshetleha a arabela dingongoreong tse ngata tseo batho ka nnete ba bileng le tsona ha o tlua tabeng ya batho ba e leng hore ba teng ka rona ya Afrika Borwa ba e leng hore ha ba na ditokomane tse feletseng. Batho ka nnete re bone mehwanto e mengata e fapaneng, ra bona dinaha tse ding tsa Afrika le tsona di tla di nyoloha ntate, di hlahella ka nqena le ka nqane, di re di nka bana ba bo bona, baahi ba bo bona ba kgutlele dinaheng tsa bo bona. Ba bang ba re mmuso o qetella o nkile taba ya bojaki bo seng molaong ka botebo. Ba bang batho ba re ke taba eo ka nnete re ntseng re utlwa ka dilemo, empa ketso e bonahalang e ntse e hayella. Maobane moporesidente Mamedi o ile a fana ka maikutlo a hae, o ile a fana ka lentswe ho tswa kantorong ya hae, mme ka mora puo ya moporesidente ka nnete ho setjhaba, taba ya bojaki bo seng molaong e kgutletse bohareng ba dipuisano kwa hare ho naha ena ya Afrika Borwa. Mamedi, batho ba bua ka tshireletso ya meedi, batho ba bua ka mesebetsi, batho ba bua ka botlokotsebe, batho ba bua ka ditshebeletso tsa setjhaba le boikarabello ba mmuso. Fela kajeno ke batla ho utlwa maikutlo a hao. Na o dumela hore mmuso o se o nkile taba e ka botebo? Kapa na bojaki bo seng molaong bo ama bophelo ba setjhaba sa heno? Na ebe bahiri ba hirang batho ba senang ditokomane ba lokela ho fuwa kotlo ya mofuta ofeng? Make him moedi o hokae pakeng tsa boipilaetso bo molaong le xenophobia. Ke tse ding hetse ditaba tse leng hore ke lakatsa hore nna le wena re ke re hate hoduma tsona kajeno, re ke re qoqe, re ke re di shebe hore na wena o di bona jwang. Mme potso ya rona e kgolo seng hona kajeno re re, haiba o ne o ka ba moporesidente wa Afrika Borwa ka letsatsi le le leng fela, le leng, ntho ya pele eo no ka etsa ke efe ha o sebana le ditaba tsena tsa bojaki bo seng molaong? Romela maikutlo a hore ke re utlwe rona wena mo o leng teng o di bona jwang. 0751 3299986 ke mo o ke leng teng o di bona jwang.

o ntse sa malamakitela ka tseno ke Ed Boy a kitse ka re ha re ke re bue maobane re bone mo president wa naha ya Afrika Borwa ntate Cyril Ramaphosa a arabela ka nnete di ngongoreho tsa batho re bone mehwanto e mengata ka nnete re bone ba march on march ba re re kgathetse ke melata e senang ditokomane tse tshwanetseng ba bang ba batho ka nnete ka morago ba moporesidente a eme ka nnete a arabele ya ba kgotsofala ba re le ha e le gore ga a bue ntho e leng gore e batla ehlile e tsamaisana le seo re ka reng batho ba se batla empa taba ya gore o ile a ema jalo ka tlhogo ya setšhaba a ema a arabela dingongoreong tsa baagi batho ba bangata ke le ka utlwa maobane ba re tšhee go ya bonagala jwa le tsena ehlile e kae kare ehlile e kae kare mmuso wa rona jwale o so qaleletse go nka mehato ga utlwa tabeng ena ya bojaki bo seng molaong wena o di bona jwang latlhelatlhelege mothematle re ke re utlwa rona wena ga o di tshetleya o di bona jwang 0751329986 na o dumela gore mmuso o se o nkile taba ye ka botebo na ka nnete bajaki ba seng molaong ba ama bophelo ba setšhaba ka mokgwa letsela e teng gobane go na le ntho ya gore go thwe ga ke re batho ba re hehe

Pulse of Josie. Ntse le yona the heartbeat of the nation, the pulse of Josie, re setse ka metsotso e supileng pele hora ena ya borobi. Ei, batho ba na le maikutlo a fapaneng. Ba bang ba re hehe ya checka nnete presidente o di be hantle, batho re batla jwalo, re batla fela ho bona mohwetswa ho hong. Ba bang ba re taba eo batho ba llelang is way bigger than di majors tseo president a re ngotla ka tsona. Ebile le Jacinta Haebe ya monaga di ka se spana o wena o re Sibusi Sokhumalo kwa mashu are mina ngicabanga ukuthi uhulumeni usekhuluma kakhulu kodwa asikaboni izenzo ezanele. Abantu bafuna ukubona umthetho usebenza. Lerato Sejake ka botshabelo le yena akena wa ha Sejake o re ha se ba Jackie bohle ba ka bang mathata, are ba bakang mathata. Re tshwanetse ho lwantsha batho ba seng molaong, empa re qobe lehloyo ho batho ba tshwanang o ba tswang dinaheng tse ding. E re ke bala hape wena Lerato. Lerato Sejake ka botshabelo o re Ha se ba Jackie bohle ba bakang mathata. Re tshwanetse ho lwantsha batho ba seng molaong, empa re qobe lehloyo ho batho ba tswang dinaheng tse ding. A ke Lerato Sejake ka Botstown, Botshabelo. Dumela ngwaneso. Ake ale bua. Ati ntlantlatlamene le yena o kene ka kore ko manahle o kene a le ka umlazi a re inkinga enkulu ongabaqashi abaqasha abantu abangekho semthethweni ngoba bafuna ukuba khokhela imali encane. Ari nkinga ke bora mosebetsi ba hiram batho ba ileng hore ha bana mangolo. Tshepo ra mogopa o kene le yena ka Thembisa a re haeba meedi ya naha e ne e laolwa hantle, re ka be re sa tobane le mathata a mangata hakale ka jeno. Mmuso ha o nke bahato. Thank you ntate ra mogopa a ka mono ka Thembisa. Thank you mana. A Boitumela Moloya Mamelodi a re ke tshehetsa boipelaetso bobong le bobong bo nang le kgotso, empa ha ke tshehetse pifo kapa ho senya dikgwebo tsa batho. Thank you hlem. Becky Zungu Richards Bay a re imincele imincase mningenzimu Afrika idinga ubuchwepheshe obungcono kanye nokuvikelwa. Thank you hle are batla buchwepheshe. Ey magidela wa sebala man asuka man ay mamedi nkopela matsoho man nkope ay suka man ke a sebala utla fela are imincwe magidela ine ene ne ke badile hantle kana kwana ha ke fite mapaseka mokwena ka sebokeng le yena o kere ka kaono ka kwano ka mona o re batho ba bang ba beha ba Jackie molato bakeng sa ntho e nngwe le nngwe, empa bobodu le tlhokeho ya mosebetsi ke mathata a ntse a le teng. Re ke ke ra beha ba Jackie molato ka sohle se re se bonang. Danki hle e ke a leboha mabiri e ka nnete ke a kwala ke a leboha ke re danki ha nngwe, danki habedi, danki hararo. He mamedi ka nnete ya sebele moporesidente o arabetse. O arabetse nnete ya sala re a leboha. Ha o ka fuwa monyetla o ka etsa eng? Motho o re ha nka fuwa monyetla ka jeno, ntho ya pele eo nka e etsang ke ho sireletsa meedi ya naha, ho ngodisa bohle ba phelang le ho sebetsa Afrika Borwa, mme ke netefatse hore melao molao o sebetsa ho motho e mong le e mong. Ke Thabiso Faladi o re ngwalla a le ka mane ka Motshetabong ka Welkom. Ke a leboha ngwaneso, a danki hle. Ke a notle a ke re notle o tseba ke etsa jwalo ke a kwala a ke re danki ha nngwe, ke re danki habedi, a ke re danki hararo. Mabidi ho bile hotle ho bile monate. Ke lebotse maikutlo a hao nna le wena jwale tjena re itukisetsa wa ditabeng tsa ora borobedi e tla re ka moratso ya ditaba tsena. He tla ba re shebana le ditaba dintlhakgolo
o tlo hopole motho teng re tla mothusa ka jeno se khutlwana sela sa rona sela mani mo re thusana he re a thusana aka mena hano ka dikelello re a thusana re a ahana gele se chaba Afrika Borwa ngwana mme ho sontso le jwa

Mamedi ele shumele mtumine mitutu rea urenga yani ya bo supa kileka puwa mamedi ka setri kaza mkutishwa mtlion wa Kaizer Chiefs mehe teksa twa difumana kite talo sanga hase altiki ne kontraka he letropa senu sa sikukuni United hopula mtlanka ni una ubile Kaizer Chiefs selama sele singa sadi papadi atama le Ben Yusuf Khalil batile kalabaka laina Nasreddin Nabi kwa nutlopenga sa Kaizer Chiefs utwamani nahenga ya Burundi me uto kena jwalo dietenga tsa Eric Tingla a ileng a rona le tlhopa sena sa babina noko le pele selemo sena sa dipapadi se fihla peletsong me he sekukuni batla etsa phatlalatso semmuso hore mhlankano yona he e tla ba yena mokotlisi wa sehlopa seno me o mangwalongolo mamedi le yena a le tsena hobane o tshwere jwalo Bachelor of Sports Science degree and CAF and German Football Federation A license ke a bo mo bo dimo eno he ke a bo mo bo dimo ke tlo ke tse tlo etswa ke nna tsena he di license tsena he mamedi tsa coaching ha o finyana fela ha o finyana fela ke nna tla ba di tshwere mono tsena tsa coaching tsena he ke lena ke watla meshara ke watla meshara ke re shut the back door Cedricus o sale ka mono ka hlopeng seno sa babina noko e tla ba ina mokotlisi me se gemetse fela phatlalatso semmuso ho tswa ka se hlopeng seno sa ka manka province ya Limpopo ha re fetse tseno he mamedi tse ya mananga le papadi ya bolwa maoto re kene papading ena ya rugby Tony Brown taba ya kae monu he ho Tony Brown ke ma Africa Borwa mamedi wa tshebeletso 011 me ine le karolo ya sehlopha sa naha sa the Springboks ke bua le wena hona jwale Tony Brown o libile ka mane ka hlopheng sa New Zealand ka pa nahenyane ya New Zealand hlopheng sa naha Hlopenga sana ha sa the All Blacks. Hey, o tsebe jwale go tloba pala le yona All Blacks he mamidi wa tshebeletso 011. Hona e tloba monyetla o mogolo hona ha yeno ya New Zealand hore mohlankane ona atle aba fe. Malebela mono hore Africa Borwa ha le batla ho ihlula tshwanetse le hlae ka mona le etse tjena. Di papadeng tsena tsa ditiko tse tla bapalwa ka kgwedi ya July. E tloba engwe he mamidi tsa di papadi tse re dumelang hore New Zealand e tlotla e hlile e matlafetse haholo fela hobane ba tla be ba fumafumane dintlha tseo ba di tlhokang ka hlopha sa naha tjhe hono a se bothata hobane mohlakano na Tony Brown o sa tekenne kontraka le hlopha seno kapa hlopha sa naha sa the All Blacks yona o itekenne ka nnete re ratang kapa re sa rate o ntse

thabela khunwana ra ditlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tsho salamangwa tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse motswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsa ntate go mantate we hametse kae ba re pelana mari jo mpola ya ha ke bola wa ko ena nga thaba mabele dumela go tswana dithota ke re khala go tshomela dipako rutebella ditie report 40 sana let's rebella haratsi.